Gamit itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.